0: yara kaibi rimaun ñukanchi papa león chunga chusku shinyara kai watakunapi lesi chin ñukanchira tukui kai cristiano guna nin sumakrale katina manchi tukuella ali ruyo kunawa yuyo kunawa kai minin sumakrale kasna ruasha katinanga chuka tukusha kai cristopi shinyara rimaun tukui kaibi ñukanchi katiguna mekan kausak kai ñukanchi yaya sumak samay ñukanchi katina manchi tukuella Shukla tukusha, kay Cristopi mas na kay bit, sumaktali yo tarian. Chukwinta yara nyukanchis, kay kausay kinsa, nyukanchi kausananchi kay bi. Sinyara yo tarisha kay ma, sumaktali yara lang ay kunawi mas na kay bi. Nyukanchi ra sumaklia, rimon kay tarpo moyo, kay waske kunapi sinyara, kay yachachishka, kay nyukanchi apu, Juan Pablo Iski.
1: Yanapan, obras misionales pontificias, Jinaliara, Cayahuirca.
2: Fin espacio publicitario.
3: Hola, soy Sucumbíos, estoy contigo.

pichka hatun pachi iskay chunga iskay chinillapimi katikushkanchik masikuna shinakpika alila uyasha katipaychik kankuna kay pachapi uyasha katihukpika ñuka kaymanda kasnami takikunawanga paktakushkani masikuna alichani kankuna sumaklla uyasha katihukpika ñuka kaymanda kasna takikunawanmi paktakuni.